ito ay hindi wakang gilin ng inal. Hantas detal, ikaw ang kumang Diyos at ang talayon. Kupit ni Dungo Pisang Diyos Puntang Eswana. Kupit o sinas katila siya.